paka ainan irisuli ko jela taina ko himala purta keri vela rahatama rahatama jaldi bhaye.